madam. Bakit hundang ride sa fun? Naya EV, meron Tiago EV. Tanggalay sa super fun. Elders love it, so do the young. It's safe.